Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: yuga yuga.
1: Ngati wakidua. Global Paints. Abakulia lanche. Chasizo kubile yom tindo musio na. Wamunde Rona Agro Business Center. Aisa musidi mitedi kabale bugonzi. Abakulia kaunga kabudu super mezi fla kwa mulembe. Wamunde chijimuse chobu tonde. Chabudu organic fertilizer.
2: Basaba ni banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyoro na ku olwalero. Era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli aliwoli. Isa emikono mumaso. Katonda omwebaze. Kuloku banti akusoboze seza okuli ya programu eno. Era gwe na badenga atoloto mango gamba. Nga webo uzo gamba ne Katonda njagala. Ekibuzo kijje olero. Kubanga ya kusoboze seza okuli ya programu eno. Jema nyinti egenda kuchusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nchaziza ajati maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana watu neri nyari nyonge dokulie tegedeza lifanana mu kusente maimuna. Mnunja huliriza kanuke kaseda dala katufu mwetu ino mchaliza. Kubanga kiliza gana banange mberambi. Bintu bitabuse bulichote tenkanya techikola. Yade mbele tugamanti mbi na yate walua bali obulungi kubange moto kempio zidaba kurugudu amayumba amapie vizimbi vipia chita gezanti walua baba manye chokola abasigarango bula mbwabwe bugenda mumaso ajati mukama wange nga sina wako kuwa mzindaro
3: yesewa
2: nisaba okute gezanti abantu banji abakuwele wajolizi banji abata cha agenda bweru banji abava kuyo kusiba kapapula nenga baga mantinza awali ajati maimuna
3: Ebyange biba biwedde.
2: Nsaba ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe oboze kubatuuliriza.
3: Abatuuliriza mbalamusiza ko nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ajati Maimuna.
3: Wanji sebo.
2: Embeera nawo giraba.
3: Embeera njiraba.
2: Bintu nga bitabuse.
3: Embeera.
2: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
3: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala sina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
2: Kituufu.
3: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
2: Weewaawo.
3: Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
2: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
3: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasi tonkubira esimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
2: kyayagala kifunira wali
3: kifunira wo
2: woli sigati nve ku mulimu simanyi nkole ki
3: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasi tonkubira esimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo.
2: Nze ajja tekisinga okunuma.
3: Yes,
2: oba abantu bensinga okufaako. Bebatayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako nezigwawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo bebasinga okunuma.
3: Yes,
2: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
3: Kaakati okuba
2: mu kaseera nga kano.
3: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
4: 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25
3: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'onga nti ajati nze ekyamazima njagala sente sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu na kugamba ajati nze nsika chapati na yendi funa ku sente no mugamba nti a oyagala sente kwa nkubide simu chikoze echi
0: chiwede
3: ogenda okuddamu okumuuliza nga kugamba ajati ndi bweru nginza kuleta mali
0: nga kati musubuzi
3: nga musubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abana bwe babo bulungi
5: abami chapati
3: nga badde mu chapati
0: nga ni kunyonyi
3: ngali kunyonyi nakubira nti onzijukira ajati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonyi agenza kuleta mali
0: ajati soko tuwe kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
4: 0 7 8 4 5 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 5 14 5 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
3: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi bisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange nungamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlordi abanja nomubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli newebuuza mu kasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
0: mwana asasule ennyumba
3: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
0: nobako kyokolawo
3: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
0: ng'ali
3: mu motoka alimu n'abaana be
0: kasooli nga yabisuulawo
3: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
0: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
3: gwe bw'oba owulyanga ogaa nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
0: buli kimu
3: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
0: tozinga
3: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente ennyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
0: ne mukyakyo otuula mu maaso ne bwoba badde tosaba
3: kugambye nti nkubira essimu zange
0: ajja tizituddiremunko
4: 0 7 8 4 5 14 5 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 5 14 5 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
0: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
3: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye kugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajati kino kwetaagisa nti ate ajati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
0: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
3: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
0: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
3: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala alina obukadde.

0: Ida yu walala kwa kasituwa nkubire sing mwana wangalie yu mwanyi nazalie yu echintu chijia kutambula
1: 0 7 8 5 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 5 5 2 5 0 7 8 5 15 4 ne 0 7 9 0 5 2 5 5 2 5
2: Tuyanzi za nyo tuyanzi genga wena kusavi ajati maimuna
0: Isibu
2: Nsabu kilize Sima nyovo ude una atusobo zesa Nenge na kusababa ntumu enabali wano Wema kwa domu zindaro Oko zese da chika bili echi nene Nibando wa sobo loko lachi Oko buza ako kwa ajati Kuwanga hawa mweta aga molibanji Kaso keno mchalo no Yeya sose wano Nga hizo ga programu ya agendo jikola Bane ya kwe sunze nyo Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko na ajati. Ajati uno nawo gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko.
0: Chikiriza uno gwenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na omuntu ne meme yo ninjo kumira. Simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nkulabanga ko njako kutegerera kusimu. Nze bwe bibi byange bwe kula. Na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira ga kubiraji. Kakana nze bwentu bwenkula bananga ajya mayi muna wanji nabo akubako chonna chengamba ncho bachino bachirikiriza akasumuluzo kanti ngakuwe webu ndabira wa
2: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
0: bana kala ufikum chama zina chalo ya chuso obulamu wangu yagala nkuwe ye nalisichasira ko yati tachimala ne kadi ino kadi ukakusa dalanti chi ndo wenategedde Mungu akongere bulijjo ndo takula bako. Beka akatono kenkuwa ku byennina. Ako kensoba de haja tinemba densa ko kasime kubanga nkaje ku mutima. Ne yanziza mkwano ne yanchira chendi kuwa kisingo. Bala kalau fekum
2: kutegera kole birunja simibwa
0: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
2: bambi
0: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga tala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
2: bizimbe
0: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana musajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
2: na kulekera abana
0: mwana msajja nafa
2: miaka munana abana babachali bato
0: aha ayi twa defini na zimba kubanja sija kola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebo za chechi dako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange ze nasa mu business ezo wabula nga boba gamba chimu kwato mwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende bali baloza za
2: mwana
0: ne bango bana abana nga bagana abana bawulyambo engambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi nenga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimba kinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsinempulira nga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza mange nambuuza
2: kyekiddako ani atagyeko simu simu tuzigyeko bannange
0: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egalina mbuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katikakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beerangaawo ntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 1500 olinywejje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Echiro chinyi.

aina shots za kipa na afafagana nazo. Actually mpira guno mesa badene shots 5 ku target, badene shots 9 off target, then badene shots 9 za kubide wewe ntabwe, badene shots 5 za kubide munda wewe ntabwe, then mu boxer kwenye kumpira mirundi 12. So abadde no na kulubadde busy dai muzanya sinzu kula biko lunch mu kumawanga gona ye musambira we Messi bogene kupera nga wetegereza eranga game ne watu basibude sakaseda kabadde ka kuluma bujiji akaseda kabadde ka maziga kabadde ka sanyu so binabi nayi badomo Messi yatandikide mu mbera ya kuluma bujiji ngali mu bus uyatandikide kupera nga akaba ye musambira we Messi. Then ne bayingira kisawe obadde wagizi bakaba mukasera kamesa okwogera n'abazanyi benyini nyini aba Argentina naba bamu nga bakaba era sinzo kupera nga yungula maziga abadde musambi Enzo Fernandez obadde ya maziga gamuvamu aga okumukumu ye musambi Enzo. So mesa gamye nti ekiro kyoluna kulwaliro tali kyerabira kibadde ekiro kyamanyi nnyo neye nagamba nti mu kiro kyoluna kulwaliro omuntu gasoso kupera nga loza ku idadi we yakamuva koje buvuddeko wabula Messi na gamanti tacha ina cha kugamba kisigalide mu josu kugwangira Argentina. So na gamanti buli kimucho nacho na yachiwadde ku chiyale no pera ngawayo ile kugwangira Argentina. So yagamenti yadas yali asigala pushinga ngawayo chino nacho na shaino kupera ngawayo ila na gamanti miaka 2 Argentina ajiwadde chonna chonne kibadde kino kupera nga kisinga mujozo gogwangira Argentina. So nagamba nti yandi agadde okupeera awo kugwangira Argentina paka ebanga lilo nayo nanagana ebwe budde obutufu okulitayalinga. So nagamba nti oluvannyuma lwa World Cup esembye wabadde budde obutufu gamba nti akitadde era okulipresenting Argentina kyekintu ekyasinze okubeera ekirungi mu kariya ye nga Leo Messi. So nayo gira konsonga zaliwo mu World Cup final kubanga mulimu kabali bagamba nti maybe waliwo ekitatambula bulungi before that final game ni agamba nti bali close okwangula World Cup ni agamba nti actually ni agamba nti bawayo nnyo bawayo nnyo kyonna kyonna kibali balina okubeera nga bawayo naye tewaliwo nsonga yonna yonna yaliwo behind nti oba yavaako obuzibu actually agamba nti game yawe ne gwangira Bungereza bakwesa amanyi manji nyo mpira gogo wapi mwegane ba wangula. So bagenda kugenda okutuka mu final maybe ebyaliwo mu game yawe ne gwangira Bungereza nga binso okupeera byabalobera performance okupeera nga yavayo bulungi nnyo mu final ne balusinga kugwanga eria Spain. So yagambye nti yawangula World Cup na wangula Copa America na wangula finalisma. So nagamba nti buli kimu kyonna kyonna akyenyumiriza era musimu olwebyo byasobola okupeera nga awangula. Actually nagamba no gamanti si kya ku World Cup ya 2022 yokka oba final gye batukako ya 2026 ninagamba nti bangi byasanyako ku mpira abaalwana okumali bangi panvu okubeera ba World Champions. So nagamba nti nabo tebasobola okupeera nga beerabirwa akubanga bonna bawayo kye bali balina okupeera nga bawaayo akugwanga eryo eri Argentina. So yagamba nti agenda kupeera misinga abantu bonna bonna naddala babadde mu kisaawe nina agama nti agenda kupera kusaidia yawe agenda kupera nga wagida abalinzi abo era na uli anamtu kirida misa ja kupera nga muyamba. So nagamba nti agenda kupera nga misi ngo kusanjira mkwangira Argentina nagamba nti ya bagala nyo era yenyu minisa mcho kupera nti ava mkwangira Argentina era nagamba nti yeba sakatonda uro kumufula umu Argentina ibadde bigambo ya Leo Messi kupanga na ya kutye kumuzinda alao naba kubya yogera atubudde batubwo muziki before the match wabadde ko muziki first year fa ungewedde ni batubwo muziki then game oluwedde abasanyi tebagenze na mu kasengeri aba Argentina basika demo kisawe kumpi okumali sawanga emu kitundu mwembadde ne speeches ne mikole gibadde gisingo kupera emikolera Messi mwayogere domo. So game ye sembi at least akose assist sibiri ne nateba ne goli mchitegeza goli sanda sanda sato zinyode abada zina mu mukono. So mu Argentina kwa Argentina game si bibiri mu munana goli si chukumia bili mukaga assist sinkaga musamfu World Cup title Copa America titles bili ne finalisima so olugendo la Messi na Argentina luko mye
olunako bamu amachago olunako rwali ngwangira linyetina bade waka

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomu ntuwa uli job.

0: Gani? Okay, jina mwana kwa umuza mwana jina mutana kwa umuza tanu edia mwende ya mwantu wawe javiri mukaga zuka ezaka na kusawe mwaya machagonda kwa mpuga mseru kira kira mezo mbaja paka sawa nyanga gugunda kwenu redia mwende nene miaka bakubabili mwe tanu marambiri na kumpewa kuwa na ugaba nanga ringa ya ingidoko na kule kule mpiti nifunyo amo ngere mwende wima tu kuwa na nukiza ugaba na matengire chukura wano bachimanyi de damu unye nye experience ye yo
1: dala
0: ya ndiyo njini ye yo kwego uli achima ita machulita ando mungere mwe ndala anaconda mamita blavyo ni MC kwa gano mkula mlaba mitala tinaika ando mfunyaka imba kalaka kabinyo kufa kwa mchala mitala wema nama kuna baka ita yo suri hapa singa tukaita juisi wa mango ito kuna kaima baka ita waya waya mamita bebe kona mtegera gaga mero chimanyi nawe ando mungere mwe ndala tomu zako nyo ugu imba buunji mucha ja
1: na
0: kusuma siku mna sana mwazo kwa kumina mituwa kambe chimbitu cha radio hundo febu chimwene wafe chiri wewe sete tugenda banyo misizo mkono kukara wa mwaka na hao kutegere ato kwa mlundi kuna kwa kuri kule vonda la miaka makumabili mwe tano marambila kumpewa tugenda baraka kwa mwenye eba nange ebitu nive na joli kwa wetegeke
1: asigara talama
0: nange
1: chicho nonyu mizabazi kukuru
0: o chitegira chikakatako chimucho kakufanya yoka sende kantambula necho kuda mkubo ato mchala bujanga wanyiri debulonji nebo janga toina cha kulele tuba tuja kola chi
1: mba mjamu wa sebo
0: tuba tuja mwa tuja tuba la wali ku duty
1: sebo
0: tuko zako nje tuwa kakutubona
1: oko nakura gula obude wadeza waka ungezu ungezao chaka kasi dua abantu batano bafiri dewa wambulaga vanyu mara trailer
0: Uganda
1: namba UA bibiri asatu munya DK munage ya ganyo kusiba ne ingirira aba boda boda basatu awali likubaitao kabo he stage mushema municipality bambi aba boda batano bafiride wombulage byada singa walabye kabenjeka
0: juke twadi twakamala kufirwa abafude e Kampala ane
1: wale ku park
0: mbade ndi mukulaba abakulu abavuge motoka
1: babi basi
0: bi motoka bi babasi waliwo sentebe wabwe ngale mukugamba ndi era badayo gira kabenje akanti wale obenje motulanga bunji mu Uganda wano nebo kwata basi no zigalawo
1: era
0: busigalawo nebo kwata trailer no zigalawo bo gadeo trailer ogendo kwata atoa drone akakoze
1: Burundi nyo.
0: So katite tumanyi doza bantu watekidwa kusomesewa discipline chenkanachi.
1: Bisele bisinga babayi moto kebineni. Bavu genge ndo mpamvu tebawu mula chimala. Kani nacho rusi nacho baba chikolele chi.
0: Wale ulo mbela kukubo gino kwa angatwele jegi na buweti.
1: Kumba sumagira.
0: Mbele
1: kwa batu ngaba satu oba. Bali oba umula muna umule muna umula lafu gemu.
0: Wale na echi zibu echi lala. Polisi yibiduka yegami na mweme njini banansi. Musibia wenguzi. Otuga kuchigwa woti wa traffic gwa mukama na kusoma
1: ojuza abantu
0: ojuza abantu mukwasiza waka sente
1: nayo wacha akakwata chileza naye baji CBA
0: aba ino bweta ati ati nedda ari kafutine nkola futine nya traffic yoka songa nina ibata maya ndina fefe nyini goteke de moto ko ji taxi kirize oti ka abantu 10 na bana
1: oti 7
0: na musambu abiri
1: naye naye wazigane bamu abakwati echo nacho shubana wo bana abachita demu ko
0: andi jake soro kunte kambi kemo bya sen nganze bade sirimbe kemo bya tembe kemo bya sen
1: bo bango
0: mu wa bango la biyeko bale nabo why kan wode ga kolechi galumeru yes
1: sibi yangu naye
0: eh
1: obubenje necho nacho chali chizibwe echo
0: nenga tetu chali yawo ajukira egwanga lya South Sudan
1: nalo liyegase kubali abalala
0: liyegase ku mawanga anga South Africa liyegase ku mawanga anga Kenya,
1: Kenya.
0: Ligambi abagwira bona
1: bade wawe naye ba musiga nsimbi bote babago
0: aye
1: bana wo business obutini tini
0: abakole bo business wadi bade bwa banansi
1: age buli omwade wawe nenze ndaba nafe wano twali chirese
0: Afetatika fwano tukanya kuba itaba investor just fwano afetukabeta ka just metaka kuregulating
1: eranga mubeba fumude muli muba na Uganda bana Kenya ba itaba Eritrea na bo babagobe ibana ngeze chikola makuru
0: baba fubutude no kakati yao
1: ah
0: twachira byeko babagobe Kenya bagenzo kujana Uganda nga baba wafunze
1: Yukira na fera tu tweta tu tra ni
0: tweta. Ah, domo tu bwa vena jako wano. wano fetu maibu tuwazanya la ndio dinakumanje mienze bidi nga bomwe kweka
1: moti kanti bomu buza buzencha wike jampa mungu mukali nja sasulebili omurundi
0: lenti wa wanatumu manjide buli wiki abera alinya kati omuntu nga abadde ali Kenya abadde South Africa na jamu mbereri wa
1: hainzo gwedalwa
0: ene yafe fetu maibu tugeza njira eche misana nga sija kulia wawo kansilu
1: kusimu kampuwa walu wandi echilo
0: kansilu kusimu data kwa okugula eche misana chebili
1: kangule
0: data watano nsibe kusimu ku TikTok oba ku Facebook oba nga puliliza radio
1: burundi
0: audoza nyo kati muna Uganda nga badali Kenya tuke mwene
1: ebele wani alade kawaifa abwele abadi
2: uchengiri sisa musawu yoku bili ya program sa mkeda

0: Father Mayor Wakubiaka imba kano kama chala manja tuta baba basa second hand. Yese mbira mwetambea kutashika makumia mwini musamu weza kana kusawa bilio za machaka lupa mitame ya samata suwaru kaka mwono mba nduke chibabu kaimba kabore nyo baka ite second hand kanonye ko ujaka jamu kenja ulwane karimu baka mwiti nivunda mwlebe kuda mkubi gita na bama tutu omwana wali kuwa tutu ana wajo utambulira. Ono kubya pressure.
1: Ina nonya bakulu banno.
0: Nonya bakulu banno be mukulanye. Ah gobanye tino okwaza. Mbe muntu nga mukulu monno yetata wanyi.
1: Be muyisembi nji. Alabyeko.
0: Alabyeko. Osube no solo mukwase che mitwale binaga abo ibiri.
1: Ne yanzanya.
0: Ne ya ne obwana bwe nakuzira onyo. Onyume na kechi gambo chimune kabake simu je kakusaba nga mbutu to julira ngana kona. Ne we nyine jo kulido gabanda. Kati chidawo go wenyine kwateka ku pressure kwa gara genda kwe wa butwa. We bali nyime ya mathi ya soruka gamo nombe aduka echi babu nyumongere mobe. Ah. Ati na bomuli mu baba ngane kwa mufunye.
1: Ngabulidia gamba ndi wa.
0: Nadenda
1: ba. Nakumala ke mirembe.
0: Nadenda ba story ya jaja boro. Ne muchara wa ino muchara go ya wasabambi. Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
2: tuwela bide. Chichicho olifo tuwela bide. Mumiaka bilimu etane ja radio budu. Katikube simu. Otukuli ya programu za singo kunyu milanga. Bapresenter. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota insa kwela bida. Mumiaka bilimu etane ja radio budu. Cholifo tuwela bide mumiaka bilimu etane ja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
1: Okay, chicho alifata wera bide miaka 25 eja radio budu paka wano wetuli na onyizo obaga akakunyumide kagulo ka mwezi guno ka mwaka guwedde je tutambulide yonna chicho alifata wera bide presenter chi wali obaya vako kanyomero chicho alifata wera bide miaka 25 chobo tubulirako kati ngoita kuzira musanvu 52 muenda 88 muenda 55 zino musanvu 52 muenda 88 muenda 55 ne zino musanvu 8 emu tano emu musanvu mbili sembi abiri munana zino musanvu 8 emu tano emu musanvu mbili abiri munana kubaka tiyo tubulire chicho alifata wera bide.
0: Okay, hello.
3: Hello.
0: Esabu.
3: Yelako.
0: Esabu batuliriza. Okay, sorry.
1: Okay, waluwa wano mukuru agame yecha alifata era bidde ye David kuchiwumula kedi wali sengo David agambi ye DJ Bestie Shadadi Pro ye na agama chalifata era bidde keka akanyomero akali mu program da mix chisoboka ne Sylvia Sabrina age ye taarifa ifata kera bidde.
0: Okay, buddu.
4: Madi
0: wala kuweleza. Kale bosu mwa tuliza sebo.
4: Meja jia femzika madi wa muna nino yogwe mulina ene enze wana ngono salo ongoleo. Akantu kesiri yada vila kuledi yobudu. Mzeika madi wa mune peni bama panadu. Bana iba tuweleza anganyo.
0: Eee.
4: Ustuiza kuwela vila neda baba.
0: Oh baba.
1: Agafe bube.
4: Kuwela eno mpola mpola.
0: Ok bosu.
1: Kwa yanziza basi osika agambi.
0: Kaso tufuno no katua. Hela. Yes. Kale bosu.
1: Ani? Okay, baso sagami. Isi alifate edabideke kanyomero akali nga mprogramu chakaze. Keba itanga tuwaka na banange mbazida tone ya tulimba anga. Wabula abe nyonyi bako jave na eva abwa neda neda.
0: Baza alumana talimbe vitoke
1: bie. Ntikaba nyumiranga nyo naga kwa tunuli ya neka ziwe kapo. Anti bonaba
0: nyo. Bonaba nyonyi bali.
2: Chulifatu wera bide. Chulifatu wera bide. Chulifatu wera bide mumia kabili mwe tanya ya radio budu. Radio yomu tuwa budu. Amawulire mu bufunze. Gano ge mawulire mu bufunze. Wano ku Radio Buddu nga gakutusibwako Airtel Money. Katifuna my Airtel app. Obanyiga star M85 sitamwenda hash. Oteke mu machanti kodi yo. Osasula ebyoguze mu supermarket. Osasula mafuta. Emmere n'ebirala ntoko. Buli kyogulango yita ku my Airtel app. Chikuwa mkisogo kuchange chuma. No wangula mbagira wo. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
0: Airtel.
3: Ekitongole ki Microfinance Support Center kiragiddwa okuleeta olukalala lwa kampuni zonna ezeewola ensimbi ne ziremererwa okuzizaayo balabe eky'okuzikolera. Ate yo polisi ekutte abantu 40 mu disitulikiti y'e Rwengo nga bano badde beenyigira mu butereevu mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi. Abatuuze batandise okusattira olw'olwebeeya lw'embwa olusazeeko ekitundu nga luluma ebisolo n'abaana bitandise obatiisa okugenda ku ssomero. Ago namala tulimu gakolako tugaleete buli dakiika 15 okwere essaawa esatu.
2: Amawulire mu bufunze. Ago ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kati funa my Airtel app obanyiga *185#. Oteekemu makya nti kodi yo, osasula ebyoguze mu supamaketi, osasula amafuta, emmere n'ebirala ntoko. Buli ky'ogula ng'oyita ku my Airtel app kikuwa omukisa ogw'okukyanga ekyuma n'owangula mbagirawo. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Tuchali butola, musawu yokusatwa program serukera.

jeba pima mokiro kumidala jaye jenja ulo wetujide kumpewo nga kire gula katu we sirinjo mutwalo gumu nechitundu no mutwalo gumu mokanana katiyo ye nkoko akakuta akava mu nkoko obabu mita kalimbwe kagula katu we sirinjo mutwalo gumu nechitundu ne mitwalo ebiri kredio eyo muntu wabulijjo radio buddu abakoze se mpumbu ye mitinga mujiteka mu yomba bye nkoko empumbu esawe badde gule 135 ku 15 ate obukuta bwe mwanyi bugula wa sikisirinja akakaga n'ogumwe biri obukuta bwe mwanyi kale neyo byo bikwata ku nkoko chachu abadde wetujide kumpewo ngagula katwe sinjo lukaga mwa 5 no

kalimbwe kagula kati wesinjo mtwalo gumu na ichitondo ne mitwalo ebiri radio eyo muntu wabulijjo radio buddu abakoze sempumbu ye meetinga mujiteeka mu muyumba byenkoko empumbu esawe badde gule 135 ku 105 ate obukuta bwe mwanyi bugula wasikisiri nja kakaga no gumwe biri obukuta bwe mwanyi kale neyo byo bikwata ku nkoko chachu abadde wetujide kumpewo ngagula kati wesinjo lukaga mwa 5 no lwenda.

0: mo moyomba byenkoko empumbu ensawo ebadde egula 3500 ku 5000 ate obukuta bwe mwanyi bugula wa 6 silingi akakaaga n'ogumwe 2 obukuta bwe mwanyi kale neyo byo bikwata ku nkoko chacho abadde wetujide kumpewo ngagula kati wesinji olukaga mwa 5 n'olwenda
1: mutufu emyufu teka mukala endala
2: yes.
1: Ako nako kabonero omulunzi kasobola okulabirako tenkoko yange ndwadde akabonera akalala akasobola okulaga omulunzi tenkoko ye ndwadde enkoko ye bayetudde wansi kosa n'okwebaka abaka nga teyagala kusituka. So akabonera ako nako kalaga nti enkoko yange ndwadde
2: zinayo zisituse zeyagala zizanya yonga yebase
1: osobola n'okutuuka mu kiyumba ngezo nyingi ezikoze ekyo ekyokwebaka. So ako nako kabonero akalaga nti enkoko ndwadde. Enkoko endwadde mwana tu erya kitono ate era enywa kitono.
2: Yes.
1: Erya kitono ate era enywa kitono. Kuna ko kabonero akasobola okulaga nti enkoko ndwadde. Akabonero akalala akasobola okulaga nti enkoko yo ndwadde singa eba ebadde ebiika amagi esalirawo amagi. Niweesanga enkoko ezibadde zibiika tray 10 nga zisaze okuva ku tray 10 nga kumpi zigenze mu tray nga 5 ekyo mpadde kyakulabirako naye mu bufunze enkoko ezo zisala amagi bwe ziba zibadde zibiika.
2: Yes.
1: Era akabonera akalala ke tusobola okulaba nti enkoko zaffe ndwadde ebyoya byazo biba tebirabika bulungi oluusi bisusumala nga bw'ogitunuulira bw'oti ekyamazima teraga sanyu tesanyusa. Akabonera akalala enkoko osobola okugisanga nga ekolola oba nga eva eminyira mu nnyindo ekyo nakyo kisobola okulaga nti enkoko ndwadde. Ekirala osobola okusanga enkoko ng'eringa etoberedde sinti eri mu kiyumba kibisi oba weeri wabisi naye ye eraga ng'ekoze eki ng'etoberedde. Aka akabonero nako kakulaga nti ekyamazima enkoko yange ndwadde. Biki bye nsobola okulabirako nga nakatuuka mu nkoko zange neŋŋamba enkoko zange zirabika namu? Enkoko ziba nkyamufu luba okuggulawo ne zidduka ne zibuukabuuka. Enkoko ezo ziba n'amaaso nga gatangalijja bulungi nga n'ekiwonzi kiri mu kkala yakyo ennungi emyufu. Enkoko ezo ozisanga buli kadde ziba ziyimiridde tezeebakaabaka. Ekyo nakyo kikulaga nti enkoko zange nnamu.
2: Yes.
1: Zirya bulungi ate era zinywa bulungi wabula n'okubiika ziba zibiika bulungi. Ne bw'ozitunuulira ebyoya byayo biba bisanyusa.
2: Yes.
1: Nga tebiraga nti ebyoya bitoberedde. Ate era weesanga ng'enkoko eyo efuluma ne kalimbwe omulungi ataliimu kkala za njawulo.
2: Atatobese. Ekitegeeza n'okutobeka nako kabonero.
1: Kalimbwe omutuufu ow'enkoko ennamu abeerako akaddugavu n'akeeru.
2: Okay.
1: Ekyo kye kiraga nti enkoko yange namu efulumya kalimbwe ng'aliko kakkala akaddugavu n'akeeru.
2: Okay.
1: So singa olaba enkoko zo nga zifuluma akalimbwe ayawukana mu kkala eyo kabonero akalaga nti enkoko zange ndwadde.
2: Yes.
1: Nga bwe tugenda okwongera okulaba tugenda kuba twekkaanya buli bulwadde n'obubonero obwawula obulwadde obwo ku bulwadde obulala na butya obulwadde obwo bwe tusobola okubwewala.
2: Nga bwe tugamba nti omusujja buyinza obutafaanagana na kifuba
1: mbeera efaanaganako bw'etyo. So tugenda kutunuulira endwadde ez'enjawulo na buli bulwadde obubonero bwabwo na butya bwe tusobola okubwewala.
2: Okay.
1: Tugenda tandika n'obulwadde bwe bayita Newcastle. Abasinga abalunzi bamanyi obulwadde obwo obwa Newcastle. Bawuyita Newcastle naye mu lusawo osobola okusanga nga bawandiise.

Oino kuba ngo ine bisanyizo bino oino kuba ne balwazo obuyigirize okuva mu somo eliye kusa ku mulimu guno ogwa bakitunzi olino kuba ngo ino busobozi kosano olulimi olutunda oino kuba ngo limwogezi mulungi atengo osobola okwanje ensonga mu bantu ne bagitegeera bulungi atengo limutesa mulungi oino kuba ngo ina osobola bulungi okukola nga toli wa kulondola kakuba okusindikirizibwa okusobola okuba ng'okola emirimu ate olina okubeera ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa oba bukuweereddwa mu kitundu mu budde obwo olina okubeera nga teweeganya kutambula na kulondoola abantu b'okolagana nabo mu field ate ng'olina obusobozi obuvuga pikipiki olina okuba ng'oli mwesimbu ate ng'okolaganika naawe ng'olabika bulungi okusaba omulimu guno leeta empapula ze zisaba omulimu nga kuliko CVO saako n'ebbaluwa esaba mu buntu gireete wano ku Radio Buddu ku reception obutasukka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nekirango ekyenjawulo kikomyawo. We're talking about Korean Kabimwe.

0: Umuziki oguta muse chemi sana.
1: Umuziki oguta muse chemi sana. Wanu program the mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yo na. Enu ye radio budu. Radio yo mtu wa ulicho.
2: Abaka Zire Health Products bongedwa kulongosa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu vyo kunywera no kuongera ku immunity yo bongede mune hibili unge bienja ulo umuli Prunus Africana Intercessor Sour Soup Ekitaferi era ngabia ambo kuziiza endwa denga kokoro ne sukari ngabige ndere duwa moku ya ambo kwa gilobura muburungi no kunyweza usobozi bomu vili okwe kuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kushiringi zenkume bili zoka okuva kudu kalio na hova mo supermarket ya kuliranye kuwe simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduwa bula mwabulu unki.

0: Kyasa kyokka ne ssentebe wa Butenga D ono ng'ayitibwa Ssaalongo Peter Ssejjengo naye agamba nti embwa mwerosiiye kati zaafuukidde ddala nzibu nnyo nga zitambulira mu bibinja era nga zisula ziboggola ng'abaana abasoma kati tebakyasobola kugenda bulungi ku ssomero naddala abo abato. Kaweesi Budala wa Butenga C era mu Butenga Town Council Bukomansimbi naye alajana ku nsonga y'emwene ey'embwa. Kyokka mbuufu buno Dr. Ssekanwagi nga yakulira eby'ebisolo e Bukomansimbi mu kwogerako naye annyonnyodde nti eddagala eritta embwa likyalizibwa ate nga lya bulabe nnyo eri abantu n'asaba abo abalina embwa okusooka okugumiikirizaako nga we bazisiba nga nabo we basala amagezi. Nze Sserwadda Swalike ku Radio Buddu nga ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansimbi.
1: Bannabyanfuna era abasuubuzi abawangalira mu disitulikiti y'e Rakai ibeera liikirivu olw'ekyeya ekiyisizza obubi ekitundu kyabwe ne kituuka n'okukaza n'okusanyawo emisiri gyabwe ekintu kye bagamba nti kyakubatwalira obudde okuzzaawo emisiri egyo. Bano nga bakulembeddwamu omukungu Kakulu Simon owa Kakulu Investments basinzidde lw'amaggwa mu kugabira abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Ndokwa ezisusse 70,000 ne bakubiriza abantu abafunye endokwa zino okugenda mu maaso n'okuzisimba naddala mu kaseera kano ng'enkuba etonya.
2: Bwe tutandise okufuna enkuba ennyingi bakubiriza okulima emmwanyi nga bwe tutandise okukwatirako ebitundu ebimu mu ddwaniro mu Kasankala mu Lwamaggwa mu Kakyeera bakubiriza okusimba zino emmwanyi ze tubaweereza ate zisobole okuziganyirwamu kubanga obudde bwa nkuba. Pulezidenti n'omukulu Katikkiro ow'ekitiibwa batukubiriza okulima emmwanyi kubanga enkumbi terimba twongere okulima emmwanyi ate n'obungi bw'emmwanyi mu disitulikiti mu Rakai ne mu ggwanga lyonna
1: sobolo okugaggawala tejje mbwawo. Mu mbeera y'emu ategeezezza nti enteekateeka eno yaakubeerangawo buli mwaka okwetooloola disitulikiti yonna nga bagaba endokwa z'emmwanyi ku bwereere okusobola okunaazaako ennaku abantu abawangalira mu disitulikiti y'e Rakai era nga bakwongera n'okubanoonyeza obutale bw'emmwanyi basobole okweggya mu bwavu.
2: Tugaba endokwa ezigenda 800 ng'omwaka oguwedde twagaba 800 kati twakagabako 700 era buli mwaka tugenda kikola okumala emyaka nga 2 tusobole okusitula disitulikiti yaffe n'ebitundu mwetunatuuka ogeza nga Kizira, Ntanta Muki, mpati ya Kochi ne pati zonna eza Buyamba fena nga buli season tujja kuba tugaba mwendo kwa okuyambako famili zo zisitula ate n'ekitongole kyaffe tuyina NGO zetusanso okwogerezagana nazo era zitusuubiza nti mu gwokubiri tujja kuba zitandise okutuuka eno gye tukolera tusobole okuteekawo nasale trades buli muluka n'abantu bafuna endokwa ku bwereere.
1: Okula kyatendo okwekomera ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nga maliriza amawulire ag'obudde buno bino bye bimu ku bigabaddemu. Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lyattu Uganda evuddeyo n'ekakasa bannayuganda nti tewali bulwadde bwa Ebola nga bwe kyawulikise ku muliraano mu ggwanga erya Kenya. Ate yo gavumenti ya Uganda esambalaza ebibadde biyitingana ku mutimbagano nti waliwo bannayuganda bagenda mu ggwanga lya Kenya okwewandiisa okusobola okwetaba mu kulonda kwayo. So nga n'abatuuza abawangalira mu Town Council y'e Butenga wali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beeraliikirivu olw'abannaabo abalunda embwa ne bazireka ne zitayaaya buli wamu nga kino kituuse n'okulemesa abaana okugenda ku masomero. Amawulire ag'obudde muno geego tova ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ku ssaawa 9 ogenda kufuna amawulire amalala 12 ate ne ssaawa 2 ez'ekiro. Nze Presi Kabanda Nanyanzi kankwagaliza ekyemisana ekirungi.
3: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri 8 z'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza Radio Buddu.
1: Uchali ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo kine kirango kya njawulo. Management ya Radio Buddu yeetaaga bakitunzi mu bwangu era ebyetaagisa bye bino wammanga ebbaluwa y'obuyigirize okuva mu ssomo lyonna eryekuusa ku mulimo guno. Olina okuba n'obusobozi nga kw'otadde n'olulimi olutunda, oli mwogezi mulungi, osobola okwanja ensonga mu bantu ne bagitegeera bulungi era ng'oli muteesa mulungi. Ng'osobola bulungi nnyo okukola nga toli wa kulondoola na kusindiikiriza.

0: kundi za Radio Buddu.
1: Uchali ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo n'ekirango kya njawulo. Management ya Radio Buddu yeetaaga bakitunzi mu bwangu era ebyetaagisa bye bino wammanga ebbaluwa y'obuyigirize okuva mu ssomo lyonna eryekuusa ku mulimo guno. Olina okuba n'obusobozi nga kw'otadde n'olulimi olutunda, oli mwogezi mulungi, osobola okwanja ensonga mu bantu ne bagitegeera bulungi era ng'oli muteesa mulungi. Ng'osobola bulungi nnyo okukola nga toli wakulondoola na kusindiikiriza ku.

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga bane kubukadda makumi ana mu bibiri. Obuga bibwa kagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuwomi wafebuli obwa bulijjo Uganda walaji ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta banna Uganda kitundibwe eri abo abatannawiza myaka 18 nolwegendereza
4: Oli mama, oli tata, oba olina bw'olabirira ewaka. Omugati obadde ogugula ssente mmeka. Kati buno obubaka bukulu nnyo buwulirize bulungi. Ekibiina ekigatta kampuni zonna ezikola emigaati mu ggwanga, Bakers Association of Uganda, bakutegeeza nti omugati omunene ogwa kiremu ogubadde ku 15,000 kati gugenze ku 15,200 zokka omuwendo guno gutandika ku Mande nga 5 ogw'ekumi. Womerwa omugati nga bulijjo.

0: Kwate simu na watu gende. Banangi. Bediba. Bidi. Basi kubira siku banja kati abasi ngo munjiba wangula sende zinagamba ha bangu bidebala kwa bana nyine bazo bazeta ganeda sebo sende zibazizo ye kwato tu confirming bana ndani yonze sende zange nazifunye dandi mukoya gani mukwedi raka sente bana ngemwe bali nyumwe bali de dola akokoka nayo gira tugene ne muchibitu kubazi no zitutwala muchibitu Zitu twala mochibitu nga kumina satu December tunyegebya na digida
1: Echibosi cha mchakaze
2: Natandi kwa kusumanga nini miezi satu Nyendo kuweze nyake inanga mara PCV
3: Echitesobo kanawe
1: Echibosi cha mchakaze
4: Nabamu some na kuma mpifu
5: Olongo ine miake mika
4: Nalimi yaka abili mwena
1: Echibosi cha mchakaze Chino che chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier mistiraze Aba kukulia coffee spirit Kakano wakuletede broadcast ma wine Akukunyo kawoma Tenga kalunjo kuzama Kachevisera bibio kujaguza Binyu midwanga wenyu ina broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zenye kati uwangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emotanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akali kumulodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobo malizo tekemu piniyo We wanguli le center wa mumfo Kaboksi kakutusibu wako Oko Dynasty International
0: Na uke kari Kaboksi kakutusibu wako Oko Dynasty International Mkaro kafuga matike kuwate Kodi Elisita Bili emotanu hashi Abafuga manyo kuzanyi sasimu zawa za deba mwe Atene mumbalani mkena mjia kwa sentezo Ngati mbagambi yeko njoo ngeenda nkube simu uko sande ngeenda nkube simu confirming ngo msichalo bafunye mitwalo jana mwena chala ngangamba tata nga siti sinda ziraba nebya mama sede nga zizuko akabuze kuchitabani change kino joni tuwanji mama sede ze gwaje ko sede ku simu nji mama sede ze zijekera nze mnaye zemba denzi zanye eh anaye mituwala na mwe no koze seza simi ya mama wu nena nuzijia kono tamlekena kuya dakasi neba na wafubuka tulimba nyo na tuwebele muna fati ulumu tichichusuka wama wejwe kablaka skima waini soka sambe barabara masuga amati blaka skima yamba sengwe batundi bia kunya sabama kitipabu ibara kile babaga meti mapeku blaka skima kufamba na fe aba premier di estelas Uganda limiti gigafi kitu koze so mwengo mungi wabudabi rubula mboka unya burunji kapa kingidu wa burunji yoni dele langa tu gambati omfubuka mnanga wese seme ya kakumina muna na guwaki zimukula kangate wanywera kublaka skima waini wakwate ulamtambule barabara masuga uke super bj sarunge Uganda mchibosi bosi
6: jotambuli day
7: owai jetambuli day ahi nakuzino mbadde yo ngebintu byatabu kechalo kiri edi kyagudde munnabe
6: buzibu kyate
7: obuzibu munnange aha daniyo chova ebintu byokugira muri mwentale omuntu za tayina kweta bam nga waba omuntu ayingidde olutalo
6: gwetulumbira
7: ludde bali akati omusajja kukuchalo nga omanya akachiko kechalo kubera ko na mateka agatambuze ekyalo kati chairman yatuza olukiko nabatuze bonna nabakachiko nga webali ngebisolo byabantu biitiridde okukola ki okwona
6: okwonoona
7: okwonoona
6: ebibi byabantu
7: ebibi byabantu ku kyalo kati chairman bwe yatuza olukiko nebakola eteeka nebagamba nti ekisolo ky'omuntu kyonna oba mbuzi ntembizi kyonna kasakijja musirigu nekyonoona ekyo kikwate kiba kyakuliibwa bwe kiti ekyalo bwe kibadde kiddukanya ekitundu nga mateeka gali nti bw'okwata ekisolo kyonna nga kirimu kwonoonera kikwate okirye
6: gyewabadde
7: kakati munnanga oli nga olukiiko luggwa kati gye mbadde eyo ku kyalo naye omanyi nabe yagudde munnanga era nga wabaawo nga womanyi nti okyogera leero enkya nekikola ki
6: nekibeera
7: kati wabaawo ente y'omusajja egende eyo newa mulirwana mulirwana ng'agikwata ng'agitwala wa chairman ngikwatidde mu nnimiro yange bagenda otuuka mu nnimiro nga kyemukoledde amalagala nga tekigambika chairman ngamugamba eno eba yakuliibwa tuyite olukiiko enkya nga bayita olukiiko enkeera nga basala ente y'omusajja nga babagamba bannange twakkaanya tutya nti ekisolo kyekwatira mu nnimiro kiba kyakuliibwa kati eno eriibwe ngaba jisala ngabe chabe bakola chi ngaba jigabanya omutuza nenga wali nanyi ninte nanyi ninte ngabaga mundi lidente nabagamba mujiride na yebu yali wan alide kunte yan atute nyama mba wadde nakuza mwenya okuvanga 15 paka ngina kuzo mweza abiri wakati yao buli omaje wakanga alina sente za wayo ente yali nene nga nene bulungi nnyo kati nga jibala mwaka sente akawera obukadde obuli mu bubiri nga bagamba buli owe chala tute nyama aje wange alete mitwale eji
6: ebiri
7: bwe zisuke na kusomwe zinga abiri nga tuwali yale sebi jija kufuke mitwale etano ndio mja ino kulete wa ne katufu tuanguilize ne kati nabali sebali mukawa sente zako
6: leka nawe
7: baso baangu ye chikumi bama nyitu wali wadako kufa
6: abantu ngaba meka
7: aba baiti divu echalo china abantu baiti divu wali na wade saba nga chalo chilika abantu baiti divu wali mtu walo mlamba
6: nga wanaba alia
7: bonna buli omu yali nyama
6: nga
7: basanyu fu
6: sende wajuguze sende ngame
7: batu wala kwa buli omu anja ino kuwa ye mitwale etano
6: buli yali yako
7: buli yali yako nyama ayagale omusaji ayagale mitwale etano chokano yafude yefida bibye buli jomu kadi wakuchalu ya luwala
6: nono ya yogiranga abisabi ya
7: biadana uba ya bagamba nchi buli ajide kaja kufa ono yafida muna kwezo muna angi katinabale seri batala na yomu saji yo yale alunde ente zibiri kati ente emu jibalia kati bali mtu walida sente kati wenje ogera ye mugaga singa kuchala ali chegamba checho anti buli omwatu ala yeta neta
6: mugaga ya bujewa
7: mu banti ba mulire enteyi just nte kuona kati bali musa sula
6: ye bajiguze
7: na bakanga kanga
6: mu kifiche kifiche nyama omuntu achiguze mitwale eta
7: mitwale eta no
1: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu na ba Premier Mistiraze. Aba kukulia coffee spirit. Kakano bakuletede broadcast ma wine. Ako kunywa kawomwa tenga kalunji okuzama. Kati ebisera bibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine. Wa mune kabokisi. Zenye kati owangulo musimbi. Kunkumi bidi zoka. Nyiga star. Bidi emutanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akaliko mulodi. Bwomala olondeka kaboksi ko. Olubo malirizo tekemu piniyo. We wangu lile center wa mumfo. Kaboksi kakutusi mwako. Oko dynasty. International Esawa wanok Radio Buddu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Buddu Olwempereza lumamio omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tugetise kati emyaka 25 weddu
3: atenno cha dala
1: Radio Buddu 25 Radio yomuntu wa bulijjo Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga Wano Radio Buddu Radio yomu tuwa bulijjo
8: Radio Buddu Radio yomu tuwa bulijjo Mauli ya gavude weru wa gwanga Nze Presi, Kabanda na Nyanzi Government ya gwanga ya Bufalansa Eweze polisi okukozesa omuko ogubalagala na dala mubayizi abagenda mu maaso n'okwekalakaasa wakati mu kwagala ebyenjigiriza bitereere nga kw'otadde n'omujjuzo okukendeera mu bibiina Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Laurent Nunez ategeezezza nti basabye poliisi okuyimiriza okukozesa eryanyi erisukkiridde nga kw'otadde n'okukozesa omuko ogubalagala mu bayizi abadde beekalakaasa embeera okutuusa lw'enadda mu nteeko ebibiina eby'enjawulo bivuddeyo nga byemulugunya engeri poliisi gy'ekuttemu ensonga y'okwekalakaasa kw'abaana bano era nga bagamba nti badde bakozesezza eryanyi erisusse okwekalakaasa kwatandikidde wono olunaku olwaleero era amasomero agasukka mu 15 gaggaddwa nga saba minisita w'eggwanga eryo Sebastien Lecornu ategeezezza nti wakwogerako eri abayizi abali mu kwekalakaasa akawungeezi k'olunaku olwaleero Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bufalansa Edward Geoffrey alabiseeko mu Paalamenti olunaku olwaleero n'ategeeza nti amasomero 24 gaateekeddwa omuliro era nga gaggaddwa ebbanga eritali ggere nga mu kino abayizi abadde basomerayo abasukka 300 bakoseddwa ebikumi n'ebikumi by'abayizi n'abantu abakulu beeyiye ku nguudo olunaku olw'eggulo okwekalakaasa nga baagala ebyenjigiriza bitereere abasomesa bongerweko nga kw'otadde n'ebibiina okwongerwako kati minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ategeezezza nti abantu 48 be bakwatiddwa ng'abasinga 43 baba 43 ab'ebyokwerinda nabo baalumiziddwa Ebiunga bichali bityo abantu abasuka mwabiri mwababiri bebalu sudde mwakaba mu bulombaganyo bwakoleddwa masekkati n'obuvanjibwa bw'eggwanga lya Ukraine akawongeza koluna ko radio gabino bikakasiddwa omukulembeze w'eggwanga eryo Volodymyr Zelensky era n'ategeeza nti kino kyakoleddwa amagye g'eggwanga lya Russia. Omukulembeze ategeezezza nti ebizimbe ebi abantu mu bawangaalira byakubiddwa wabula ne Ukraine nayo tetudde nayo yakubye yakoze obulumbaganyi mu bitundu ebimu ebya Russia mu ssaawa 24 eziyise. Wabula ab'obuyinza mu ggwanga lya Russia tebanavaayo kwogera ku nsonga eno. Wali mu Rwanda lwa Gaza bannansi ba Palestine bana be batiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa amagye g'eggwanga lya Israel era nga waliwo n'abalala abaalumiziddwa. Okusinziira ku magye waliwo omuntu omu eyabadde ayambako abantu abalumiziddwa eyakubiddwa amasasi era ng'ono yabadde wa byakwerinda nga kigambibwa nti yabadde ali mu bitundu ebyamambuka g'oluwananda lwa Gaza. Bategeezezza nti yafudde ye Muhammad Thomas eyakubiddwa. Wabula amagye g'eggwanga lya Israel gakyagenda maaso n'okola obulumbaganyi naddala mu kitundu ekya Kaninsi ng'eno baseeyo Hashima Ibrahim ow'emyaka 6 nga waliwo n'abalala abaalumiziddwa mu bulumbaganyi buno. Waliwo n'omulambo gw'omwana w'emyaka 17 ogwazuuliddwa ku ddwaliro erya Nasser era nga waliwo n'abalala abaalumiziddwa mu mbeera eno. Okuva lwe bayimiriza okulwanagana abantu abawerako bazenga battibwa nga kwotadde n'abalala okufuuka emmomboze kubanga batya ebiyinza okuddirira. Tova ku Radio Buddu gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga inze Pressi Kabanda na Nyanze. Tuddingane ku saa 2 mu nteekateeka ya Wotabadde.
3: Agogi gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga. 9-8-8-9-5 Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Webale kubanga okyekuumidde ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, kino ekirango kya njawulo. Management ya Radio Buddu yeetaaga bakitunzi mu bwangu ddala. Ebyetaagisa yebbaluwa y'obuyigiriza okuva mu ssomo lyonna eryekuusa ku mulimu guno. Olina okuba n'obusobozi nga kw'otadde n'olulimi olutunda. Oli mwogezi mulungi asobola okwanja ensonga mu bantu n'abitegeera bulungi era ng'oli muteesa mulungi. Ng'osobola bulungi okukola nga toli wakulondoola na kusindiikiriza mu by'emirimu era ng'osobola okutuukiriza ebigendererwa ebibeera bikutumiddwa mu budde. Olina okuba nga teweeganya kutambula na kulondoola bantu b'okolagana nabo mu field era ng'olina obusobozi obuvuga pikipiki. Olina okuba omwesimbu ng'okolaganika naawe era ng'olabika bulungi. Okusaba omulimu guno ogenda kuleeta empapula ezisaba, CV n'ebbaluwa ku reception ya Radio Buddu obutasukka nga 15 omwezi guno. Kye kibadde kirango eky'obudde buno tova ku Radio Buddu.

0: Wanda bide kunankani kuchisumuruzo changi.
1: Chachi mzee.
0: Kwa kumacha nonye chisumuruzo chisenge changi, sichiraba.
1: Sija kulimba.
0: Nagenze na chomu mwanyi na kuzendia.
1: Nika sisina chirabako. Ate wali wotelo chiteka.
0: Tekiri wanti.
1: Kwa wachibuziza.
0: Acha uonevuliza chalaze wakubanga. Bwachina agwa mikono jaba tugumbuzi.
1: Kuma, bo wagenze kumachado genze mumwanyi.
0: Nga na chisibye nanka ni nga bwana choku chuhuzi. Na bade na choo uulidi. Na chuhuzi chie kashibudi.
1: Obange ndeyo mumwanyi nonyeyo.
0: Ila katibwa tu bwachibula wano chichidako. Kugenda mumwanyi kukula chi.
1: Na nene kufuru tu sobo jisala na yo siye nene iliawa.
0: To sala kufuru
1: soko kuno. Kani ya obado genda gulandala.
0: Chakura uulidi. Ichokubiri nankani zibairi ya tute nkoko na ganti ya leta sinji ya zilesi tanajia
1: ya zi muna atuwa le nkoko
0: ii na muwade nkoko ya ngengeri jiba tuwa rama toke munankani mutawuni ajintu ndile
1: wandile keda omuwe bintu
0: atiru wachi
1: jowa na uenalimba kasage manga na ulira ne mama we ngabuza kasaga zibairi ya lese sente zangi
0: aneda ndogo zabata naba kudabuzi kubanga kumpoko nyaze ya kantu ndira eno jana ba
1: ya kakutu ndira
0: kubanga ndapo ulinga agamba
1: nzebuli joma nyinti oba abaku wade sente nga zileseo
0: mwaka kuyamba buyambi ijaba tuwala matoke mutauni kati nengoko kujimua afuna abajigula yu mutauni jaba tuwala matoke
1: alabi kakatita nada
0: kumuwa muendo oinzo muga anti jitamule etano okome mitwale nane chitundu
1: kati nayo muwako
0: bwalemera ate mwatu simuwa
1: tomuwa
0: simuwa
1: kati akolira moyo gwa gwanga
0: ya manyo babo muwe komolya sente yenga ayongera mu akake
1: etali mbuzo bante nti anayongera mu
0: kati
1: enkoko zibera mu beye eyo
0: wali abatwale amatoke mubamu abanankani zi hoteli mubamu omuntu ngetoko bagene digula kulitwala kubuko
1: kitofu
0: kati neshe gwanga bwagira baonga nayo ajigula
1: na wa hoteli ngajitwala
0: bulungi kechizibu echo
1: siwa byao nayo yabikatana ko mawo tana kumao
0: mwetu mbadi njagari ya kujia ya kusimwela likirida no kubuza mbadi nkubuza ntu ya ze kubata najia kubanga na jimuade ngangenda kulima
1: na wade ngenda kubuza mzei kati oliomu tata wabali abana angatali ye waka kati ate wali naibeli manga mubarecho
0: atuwa wadua wagazaji
1: nasanzi mama wareche chilo ngali nono gundi ono owene manga eriba na aba gira ama gundi
0: kari kamu
1: gundi zina emituba aba yumbule mbugo
0: kankubuli je mwana munanka ni muzuku nti evita kuata ku tobi kuata ku
1: chanku hati katijaja nange nkuzi
0: waliwa wa shiza kumukazi
1: nkuzi nembi laba
0: umanye vizibu vyo maka
1: sisibi manye nyo
0: hati don't wake up the naka ni sleeping dog without naka
1: hati jaji olaba hati nzina iseo nabala langa bantuba itao nenda banga siki fana nchirunji olinga alino msaji umulala kukumo ngatemo kuhu
0: bawa alugandaru
1: neiba
0: umuchara mwanyoko
1: neiba
0: kativire kei hanti ngambo wezi sobo zitandika katigoma hiyo badamu gambaki
1: hanti sima nchokate nga kalecho kalmuri mbi deri
0: nikitegezaki
1: sibifana na bulungi
0: baki ya kukunyemi mwejo na amatete kwenze kukuli
1: mbivudeko
0: mfaku bantu abantu baina vizibu vyabwe
1: nate vizibu babiteka kukubo
0: katisinga abade ya badamu wewelako
1: echilo
0: mwanitajiwo nga bwebuje bwa mufunye bwebozunza bidalira byo bwebikunyide mu mwongo
1: tasaba mwewo lako kiro ko sawa bidye ze kiro nga mtadde eri mu chikuchiri ekitike
0: bwenga mu kafuru mu kwewo labe ola sawa meka
1: babe ola misana omuntu omwozi omwola ngo omulaba
0: ebizibu byo nabye tago kwewo labya misana
1: era si kwewo la kiro
0: bwabanga gwewo ola ko tashiba o ngadda lwa guru
1: kati boze ola ne nofna batemu ne bakwatira mukubo
0: ne gundi gwe wevendeleze
1: anti jaji anze nsume ila mateka njaga kubira mulamuzi
0: eji kukwata koto juwa budi chokabi takwata kono gendo vio budi
1: jaji anti nsume ila njaga kubira muna mateka katia wabana haba mateka baba kute
0: muna mateka wakunu baba debali kuchi
1: baada bali babidi
0: nga chitengeza anti
1: oli mufumbo mukazi mufumbo alina omusajja omulala kukubo
0: kamkuvire gwe wumba ya usiku ngendene nywele chai wangi omalira budde bwa uyani ichipi dojo lio gwe twa wadde nkoko
1: ya nga Zubair siya ye
0: ya chuma twa ye jens
1: siya ye siya ye
0: ko mukazi
1: kaveo Tusa misobaga baba nyabo
0: Mukade Mukade yaze
2: Nango kubasanga
0: Mukade nganze nzo kulaba
2: Kale tata
0: Munanga maso gage nene garuara
2: Gai mbala
0: Siraba nanka ni sirengira wara
2: oh.
0: Ero mtu amala kusembe langa uo sembe de Nendio kare uwe danda bali Nga pichi yonji laba Nenga abajiri kusinda kumanya kuno
2: Tengera mufeso bato balaba
0: Wekundi nanka ni Deta nanka ni mukade mulete ya mukeka.
1: Kale mzee.
0: Injuja munanga bugo mulidi munjwe. Femisana twetu lileno bweru mbishikirize.
2: Ne wafeyo.
0: Obera si fe tutaina feni obo sala ntu yo buli budde. Ne abibatu.
2: Kwani. Situfu. Ne twali manta.
0: Mutere wali. Teka wali. Twatsa mukalimbo wambuji bananga. Katuga nito mulaba
2: Teyanzi
0: Mkari wa mamu erade nyabu
2: Erade tata
0: Osibi yote munange
2: Mamu teno tata
0: Burungi mama Bali batya
2: Tebaba debavi
0: Abazukuru
2: Nabo balungi
0: Amina
2: Mpozi mweno
0: Femwe tulimu novye vyo regja regja angavulevu wakapa Tetukala jiriwa
2: Mama abade ye wali
0: Bali yeyo mkumuga Bagenze kukira mayuni gabwa yisi Anti kina kuzino getulio kutoke buafa Mwogo buafa Musana kutule kedechi
2: Banayo wono musana guono nye
0: Sana siku inashe kutule kede
2: Erenja leja tutabus
0: Ira tulia buwa yisi kuno Ichirunji tutwari tuamulima Evalo ya tutera kabantu nebali meyo mwge manga Mayuni tugaride
2: Mugaribde.
0: Mukama ya tubele dewa chisana Ne tutuunda nako Yabu nabu gendo na tuwala kugafire yomazi
2: Kaneno munange mwemwe simye mugaina Ne walionga tegari yo Walio diabali yonga baya gabu ya zi
0: Yivyo anti munanga abantu sibagala kulima abasinga Na yefe obanga mukama akakuba akatuwa de Obanga wakedenge nyingo zirimu amanyi Angu kirirango kwata kidima
2: Chitofu
0: Ne mwogo jari Uomurusaru Kakuba afanya amazi
2: Afanya amazi
0: Iji mukabu jimusi Naura bebi kora mubanga Nenge mbele smuri Katuwe uzibuwa mwogo umazoyo
2: Ate mnaira neno kurukaru Bagamba abade muuta abade akawa
0: Anjuromu sana
2: Kugabio nane biku sobera
0: Ida
2: Ino mbade nzenga mani mama wali Kubambade nina kasonga kemule etedemu
0: Hei baba
2: Nga njagala njogere mukona yena ye mama
0: Mwale wange Gwe mwemuli bana Uwulidi
2: Itati
0: Ida bubanga olimuno Na ye mwana na olimwana Nabazara muli bana olimwana
2: Itata
0: Nze mbakitao Uwulidi Bubanga tonkuteko boti Tewakanka nabuko Usoro kumbulida Mama wotu wafuko mtu omu Uwulidi
2: Itata
0: Ye webibanga insonga Sigambanti Ya mwenyo Nga wachara Uwulidi Usoro kujimbulida Nse nengi mtu usako mundangi Swali mutawano obabu ewe soboka okujitanyaku nange nengitanyaku
2: kubanga kale mbadde nyina kansobedde akasonga kansobedde mukatute banga nenga ndoza kajja kuterera naye kaganye kati atenze ng'omuntu waliwo kyennemererwa nga sijja kusobola kumalako nacho naye bamulamu abali eka
0: Baliwa, waliwa baliwa mwe
2: Hii, waliyo baamulamu babiri, to manyi
0: Badesi manyi, maimwa nanga babubuka batambula byabwe
2: Bama zewo omwezi gukenda kati mugumu kitundu
0: Baliwa, ani
2: Ono mulamu Nakandi
0: Ujo
2: Ne mulamu Jimmy
0: Ibadna
2: Jibaliye waka Kakati ucho kubele wakati chali bade chizibu tata na ye Eneisa ya abwe enemere de Bampisango mwano umuto bambo golera bubo golezi orumo weba nangira weba deyo weba kubobu kule ngaba ange ya omuntu nebo mga mnange mba densa bakano tukwasize wamu takiriza
0: mukadenga mba desi chima mwezi mulamba balie yuwa sisi
2: bugenda mwebili
0: orwe wawe jivava
2: Simanyo baba wawe yabagamba bajecho sichi zibu kubaba genibu no muntu asobolo bere wakana yobu zibu wangiwe bulikunzi vola tata
0: baba
2: ba yuvu miramata mabiesi tategera juzi mulamu nakandi ya gambie mbu simanya ya gambi oba wano ndi mukozi oba manye chandeta aina bwati ejintu bwe yachogedde ne chitansi
0: abana nga batuswazize nye Kampala ati ne bajja ati bali ange tabu Neba sisi daba kumazeke mirembi.
2: Kakati atebwe ngamba kumukuru tabafako. Juzi na mugamba taina chiyanyega ya ngamba abo bana biabana tobi manyi. Nenganze ndoza ntiwe yandi yogedde nabo bayinzo kuchusa amutata.
0: Mukade ama uli yogatuse. No kwe murugu nyako kutuse. Chengendo kora nzengenda balo kumuita. Otegedi. Baveyo. Nsoke mubuli la bagambi bagende.
2: Ah, si bagamba babu batata.
0: Mukade tokisanga kiwundu dagala. Nede tokisanga kiwundu dagala. Oro bagala kule meza makago. Amakage mumenye kede. Badawo badumire.
2: Otege.
0: Oro kuba mulamu mulamu. Nse nina wenge kimugamba mukade. Tewela ikija. Nja kumuita. Mubuli la mugenti gali amakaga gona mukazi wo. Bano baganda bo. Neba genda kono nere amaka. Oguli. Hati singa wangamba mukadi
2: neda nalobo nebwoba wano bagenyi nja kuchigumira ne kati we yatete
0: nje naje nemboko nemba fumura wone mfufu nefumu kama banga nonda ba nenda kujja mukadi nenda kushoka kumuita bwe china amulemerera nje ke nyini mujja kuneka ngira mukadi muna nsasira
2: ne kobaganti mbago batata
0: afa stucha ya galabana ba fe otegedde kubera nga bagwe bwake mirembe kubanka ti fe amanyi gatuwedde owulidde Tweta agabana angabali mirembe Uwulidi Nyuku vanga ate umuntu avude javude Ajema kago bali inga abawa sa Luriru kazi lukuru luganyo kufumbirwa Ali makagamu naga limedemu Katitapa Ngugendo goba mukade Mukado mucharo mukozi nakani Bavewa bavewa batambule bagende Kati mukade
2: Wandita
0: Encha
2: Eta
0: Chandi badere lolo wakwanti akasimu kange baka tute maduka kachajinga Na ye encha Nenda kuogereze ganya na ye Muita je Buanaga na embera ne etabu kanerema Nzo muja kuneka angirao
2: Kale tata nzebiye vyo kasonga mbade nze kabulira mama na yenge
0: Bavewa bavewa bochara tocharuka balinga bagamba nti yawasa omukazi wa kikacho nabuli anajaje ogenga bwayagala bane bwe mukyala mukyaluke negwo kyadde otandise kuwa biragiro na mateka oyo naye balu na yansobedde tosobola kwetengerera noyimirira ku maguru abiri no bagati mujoga mukazi wange abantu nabo babaki
2: abagamba
0: omukazi gwotandise naye muli mukazi go muvuyiride mugize eki muzimbi atenga bano bajja baba tabangulire abagende bagende mukadde ensonga yokanjikoleko
2: kale tata tunayongera tata
0: nkale munyange
2: ye
0: akumakume
2: kale tata neyanziza nnyo
0: wewe mukubuka kutaba mabizi nolumba makaga mukuru wono oberanga
3: Katubebele na babebele bebu bebele Ngatuma nyebi ebu bebele Oro tubebele nga babebele bebu bebele Mu program Agafa ebu bebele
4: Mchawuli diza agafa ebu bebele wano kuredio hudu

0: Wewa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ne chenda mutana kwa umuza tanu ledio vudu ledio mtu wabulijo akayimba ndi wolu wa mukazi okuve wabu surwa aline robati kagulide nga gamba ntie ndi wolu wa mukazi ndeka busurwa otegede silivesta nga gantia ndeka muganda wange nolu echo abantu olusi abenganda mikwano jafe olusi beba tutabulira amaka otegede
1: wow.
0: Lina jana agatabangula nga muba demodembe litagambika ama ulide kuoteka nebilo oze viteso byabo kumakaga mwe mulondo be mubi muna bimu otegede okusinga amakaga mwokufa kati gabadde gatambula bulungi
1: we wawo kakati na mauli ya gesenyu gaga nokuva kuba nafa barona agrobusiness center ole kabale bugonzi bagama anti mwato osobola okubelanga okula akulanya nokongera omutindo okutisibo kyo ekyembizi nga weyambisa enkwaso eyembizi ekikacha Pietro Boa okuva South Africa kakati embizi zino za mutindo nobwana obuzivambwa mutindo kale yongera omutindo gwe ekisibo kyo nga mwatu weyagala nembizi zino bagamba no ndi obudde bonna embizi we salira wa wegendera ku musalo ogenda wali nofuna enkwaso eno no wakisa baso bulu kuwa omukugwa kuyamba ko kuwakisa embiziyo oba okukutendeka gowe nyine no igwa ngabo ba wakisa embizi nozo bulu kuberanga we wakisiza embiziyo takati bagamba nti ati kinonno mwatu kiyambira ddala bwokoze enkwaso eno anti nebirwadde biva ku kisibe ekimu okudda ku kirala obeera obyetangidde buli weyunga kunkole na artificial insemination omutindo gogwe yongera atenga nebirwaddo bitangira bakubire ku 0750 notinya asatu musatu nsanvu munana tusobola okubera nga tukuwa olulyo olulungi olwa Pietro Boa
0: mbaba bebali munefe owangi awumodeko akatulabono munefe
2: Muna kumelele kuweleza bulungi.
0: Sebo weba lukulidi za radio budu.
2: Bada ito za radio budu ya tegeze kibitu.
0: Amina.
2: Nejaja unosimu ya langabu lijo.
0: Sembeja.
2: Unosembeja flanke kachini usera munde wa jaja muami.
0: Kama
2: ito kumulamua.
0: Mojo.
2: Omuchara nda mtupu msonga yokuwaba. Mtupa ukuwaba na unaba naba wavi na baba mnjuye.
0: Bamuvire
2: bamuvire nazo bami kuvire mirembe nje
0: nenda bubaze wa mukuru wabo baliye kubisike
2: mutaba nikituka kinda kwaganya uzaledi yobuddu
0: batulabire ko nyona emo tulabire mugaye tumuyise mu kibitwe watali ya do kusashula omuno gwe nusu aje tudigite tuchakale mpaka kumacha
1: we wow Bannaffe kakati tubategeeza nti ffe aba Winko Technologies tuli bannakinku mwatu mukutuusaako ebyuma ebya steel ate nga bigumu biwangaalira ddala era nga biva mu kampuni ya Steel East Africa okuva eri mu ggwanga erya Germany. Tukugamba nno nti tukuleetedde ekyuma kye tuyita Steel MH 710. Kino ekyuma mwatu kya mulembe kyakakasibwa kirima mu nnimiro. Kakati gwo mulimi kikozese ekyuma kyaffe kino kubanga kikuyambako kukukabala ettaka lyaffe ate nga mwattu kyeyambisibwa ne mu kwanjala ettaka ate nga mwattu n'okuliteekateeka kozesa kyuma kino kubanga kikolera ddala n'omuddo mbirime kakati ekyuma kino Steel MH 710 kirimira ddala yiika ez'ettaka eziwerako era nga gwo mulimi alimira ku yiika ennene kino wandibadde okyeyo nira ddala fa abakugamba tulina obukakafu bw'okozesa ekyuma kino mwatu okekkereza ku bakozi ssaako n'okukendeeza obudde bw'omala ng'olima ettaka lye wandirimidde wiiki olirimira ennaku nga bbiri zokka n'obeera ng'otereezezza ng'olima ng'okwosiga kakati ekyuma kyaffe kino kigumu kiwangaalira ddala tekya bbeeyi ya nseko buseko jangu ku woofiisi zaffe zisangibwa ku mukalazi yabaye wa mukalazi ku Lastonet Building okuli na Bank of Uganda tukubire ku 0758 83 86 oba 0745 55 6 77 mwato omanye ebikira ku ebyo
0: owange
3: ebo
0: munnange
3: makuru mwe bali kuwereza
1: nkale munnafe
3: omukisa
1: twogera nani ono
3: ono mbamu itaika sande nga genu miholo katika mbamu
1: baba
3: yesi ika ino jemwali jo yesi uje sisi ino mbamu uliriza
1: oo mwatu waniliza burungi
0: mfufwe balietia
3: tulibubi
0: mbaba
3: mtu sindi kile kuhirati ya kuwe vito nyeyo
0: neno teri muka matutaa sefe na
3: kakati kumulamua
1: mtu
3: omchalo ya abadde mutufu nyo
0: abadde mutufu
3: na mlekela makage
0: baba
3: agadu kanyi awenzo mazigende mmasa
0: baba
3: baba mwale kuweleza
0: mkali tata
3: yes,
0: batula vile bana chesi ganti nafe atuba gara okamalobu mazi mundangi
4: nafe mundangi
0: sebo tata mkari mundangi wale ukuliriza
4: muna tikanta fari indagwe
0: tusenzo kulizo we indagwe
4: nandize vijia venu
0: hii amina
4: umulamua
0: utyo
4: mkaza wade mtufu
1: mkaza
4: wabulamula wabwe fula gumite
1: eee
4: Nyanze
1: nteza jamu. Kati munafi.
0: Kati amen. Kati abantu okuchalira ku muganda wabwe baina babalira nnaku.
1: Ate bo kyalosisira.
0: Anidda.
1: Bola bo kyadde. Ngotali sokwagala nokufuna akiroze ekigabe ebirabo ebiragiro. Omanya oluddewo.
0: Nze mukuru wange muina kumbalira nnaku nti malawo 2-3 tannangoba.
1: Ngo mugunjufu. Wegoba.
0: Yetangobi
1: kubanga wano tewajja tewafu bo kuchala tewafuuka uwo
0: ebitafutafu akyabireta
1: walinda amale kubimalawo bimele kugwawo
0: ninze kulaba kawunga yali ali ettoke
1: katonda wa
0: holid ende banga anti bab mulamu tugende tulime otegedde
1: bwa kugira enkumi ngomanya kale obugenyi buweddeko
0: kwati jiwunye otegedde wano kati jiwunye ketutuso genda tusambule me
1: ono mulamu aneku atenze ninawe nina omuti gwagundi gwentula
0: gwe gukola ki
1: ate munna
0: gwa baba wa
1: ate
0: muganda wa bana aleta nyama
1: ya ebera mu friji na basimbule entula ne bakitegeera
0: ate abo tebakweti kenyo
1: bajja kulira ano masava agabwe gaweddeko
0: batuke bagambe mama ne mukuru wa fene bwalete nyama eyo mukazi anoga butula hata ajja kusoboka ono
1: ngamu ababa wonyi
0: olo baba bagenza nti kutwala mauli ga kuogerera
1: ngende mu bitwale
0: banange
1: wo mulala bwajja enyama ngamu ajili yake na kubiri satu ngo sudamu onoga bati patuga atagira kanyama
0: ti mukuru wa fagula mutwe gwante gwaweddewo Baniye katuba sibule tujja kubadira una kulwancha inshallah taala musule bulungi
1: mwera ba
5: ina gisibe twola bya fama mu mwetu tujikuma nero akube wedde iyo ibade program agafe ubebede esawa wana ku radio buju esawa zili nyeze kiro budde bwa kawoza masiga webale kuuliriza radio buju Kuno wabdi wiki, chibe na chikate.

0: yoga yoga
1: nga chiwa kidwa Global Paints abakulira lanche chasizo kubira yo mtindo munsi yo na wamunde rona agro business center isa musidi mtendye kabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super maize flour kwa mulembe wamunde chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer Katika kachwa juka nye, waliwonga radio buduwe tandika, walioli nemi yake meka, wazaliwa weri, ya bafe, ujiuli liza kumala banga chi. Olinabio manye labio jukira, murugendo lwa radio buduwe lemi yaka bilimu etano.
2: Katibuli lwa Sunday, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tujuka nye miaka bilimu etano ja radio budu. Oulilaba mua balikaba kwa ziwa radio budu.
1: Abalanga na yo, neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe.
2: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biba jukira. E, labio bamanyi, mubange liye miaka bilimu etano eja radio budu
3: wali wo msaji anga msoga nga kuba nga masimu
4: halo sinova kubudu nda kwe kalakasa
2: tuwejuka nye
3: umutu wako na kungu ukulida mkabukisa kabibati katino utuka nukuba nga ukula nga weyambu de chitetei nga mundo utademuka vest kusubulu kuhone bugu mga temulika esi nengu ukula nga uli msanyu ufu
2: tuwejuka nye miaka bini mwetano eja radio budu
5: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana Eno kulia radio gudu Eno kulia kuliko akasajia kiba itanga kadoma
2: Tuejuka nye
1: Program tuejuka nye Tuejuka nye Wana ku radio gudu Radio yomu tuwa ulijo
2: Ulikumacha ulimaku
1: Ulikumacha
2: Kini inga
6: Ame ni Jovazika mjusini ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka Good morning
7: Yenze Jackie Petra The dopest female DJ ni gana kapala masaka Watufetujita nisepaka nya
6: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka Yo fetushimbu de
1: Program mziteka kumukenke Ulikumacha Program sebu keda
6: Obambo jese Uganda wakoze sabu na henge chari kwa sichirana kwa mburura bachara
8: waline wana chango vende tewetaka kwa mburura
6: wetaka kusoka kunaza chogo
8: owe chogo
6: genda wangire tuko gire jake mbae zona
1: kumina bilipake nyezo kumachara
2: kumachara ulirunaku tojisubwa
6: wano mwela mrunji kare alanga bakututeko autu toyogera yogera nyo
8: nyo singano mwela bakulese autu lonji nori okota niko evi vitanda vyao mikaba
2: vili mwevi ku
8: vili mwevi ku
5: mwevi ku babifu iyo
1: kila ngo tuninge program selu kera wiku macha wanuku radio budu radio yomtu wabulijo wetoki na kumina kabe

Non-stop. Enu ye radio mdukumia kabimu etano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Biwasubidwa nebiyo tanyo nyuse. Tubikule teda. Ngambe vya mizanyo. Ngabu mivade muluna kuruna. Yesawa tubikue. Obita kule kila yo. Enu ye program tuwa tukenguke sports special. Okuvo kusawanya. Paka mkage ze kilo. Gabila maulie gabi ya mizanyo. Tula tukenguke. Echitundwe chisoka. Wana kuredio buju.

ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chekikedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwekumi kugenda kumina kundigida

0: Chali ku Radio Buddu, radio ey'omuntu wabulijjo, mwebali nnyo, mwebali ddala, mwebali kubeera ng'ate mugyekuumiddeko, mwebali kubeera ng'ate muwuliriza ddakiika zo ziri mukaaga ezaakayita ku ssaawa etaano ez'ekiro eky'olunaku olwaliro. Tuyingidde ekitundu ekyokubiri eky'enteekateeka eno eya Tula Tukenke Sports Special nga bw'eri mu kubeera ng'ate etambula. So mwenna bagyekuumiddeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, bannange mwebali nnyo, mwebali ddala, mwebali kubeera ng'ate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi. Agamba ki Asedu Cedric Sebunya, ugamba otya? Wewe ulikwira nga teje oli, wewe ulikwira nga tolirize yo muntu abijjo. By the way, olunako olwencha wali ebulange Mengo, wagenda kubera yo olukiiko, wagenda kubera yo olutuuza lwaba maulire na da ku nsonga za final nga bwegenda kubera nga te etambula mipire jija masaza ga Buganda. Jukira nti twamala do kubera nga te tufuna ama clubs za abiri oba ama teams za abiri abagenda kubera nga te bazanya na finals eza masaza ga Buganda omwaka guno ogwa 2020 mukaga iranga finals ezo aziri wakati wa timu saza eliya chagwe egenda kubanga te kwa final ya yo eyo mundi ogwe 10 ogumu mbyafayo wansomten sogota Felix Sekabuza yali mukubiranga tajitendeka then ate ne timu saza eliya chagwe chagwe baliyo 2024 ne baluzinga ku timu saza eliya Buddu then 2025 era timu ni yakuwa mu semi finals ate 2026 mukaga bazemo kubiranga te batukayo okulaba nti bawangula empakezo. So byonna tugenda kubiranga te tubitegera onaku lwenkya kubanga wabadde oku engambe zibungesebwa fine genda kubiranga te kyusibwa kubanga juki anti onaku lweliyo ate lunaku olw'omukaga olusemba mu mwezi fena tulumanyi nti olunaku olw'omukaga olusemba mu mwezi automatically kubaako okuyonja kuyagale kuogaane kati nga bamu beebuza nti ddala mutuufu bagenda kubeera nga tebatambula batya okuva mu bituli gye babeera ogenda mu finals ezo ate nga beetaaga okubeera nga tebaziraba. So byonna tugenda kubeera nga tetubitege olunaku olw'enkya kyemmanyi nti na Mcock then the minister abamanyi bulungi ensonga nga bwe zino okubeera nga tezitambula ate tugenda kubanga tumanya beiki abagenda okubanga tebala bakapiira ako bagenda kubeera nga tebakalabira wa kubanga automatically omupiira gugenda kubeera mu kisaawe ekyewankulu kuku abasinga obunjadde bawoza ku Nambole naye Nambole ekisoka li mukuddaabirizibwa fenna tukimanyi nti empakeza African Nations Cup ezigenda okubeera mu ggwanga lyaffe lya Uganda ne Kenya ne Tanzania chavirako chavirako ebisaawe ebimu okuwumuzibwa biddemo okubeera nga ate bikwasaganyizibwa era onaku lwajjo twabagambye kuko nti ebisaawe bino biri mukubeera nga ate biddaabirizibwa oba olya ne training facilities ezigenda okubeera nga ate zikozesebwa kubanga ekisaawe kye kya Ahoyi Maboma kyamazeewo kumpi billions 13 nambirira billions 13 mwobukadde 13 as the centers echa mazeo then Fufa Kadiba Stadium nyali mukubiranga ate addabirizibwa era mu bisawe byonna ne training facilities ezili mukubiranga ate zikolebwako njago kutegeza ko konti Fufa Kadiba Stadium kye kisawe ekino musimbi omutono oguli mukube oba ekigendo kozesebwako omusimbi omutono billions 5 mwobukadde 12 okusinza kunteekateeka nga bwe zitambula then wali kumakere university playground kumpi billions za 21 zagala kuwata billions za 22 then wali kuchambogo na university playground billion 16 n'ekitundu billion bwe twogera ku billion bwobukadde 10 ye billion emu kati billion 16 buwo bukadde omutwalo gumu mukakaaga n'ekitundu then ekisaawe kyerira training facility yalira university billions 13 St George Masindi billions 20 Satito Winyi billions 16 then Peche Stadium billions 13 Neguru Stadium eriku billions 13 era mu bukadde 13 okusinza kunteekateeka nga bwe. So ekisaawe kye kyennambole ezo training grounds zenkutegezeza ku training grounds ze zimu kubeera nga teziddabirizibwa naye tuyina ekisaawe kyennambole tuyina ekisaawe kya Hoima then tuyina n'ekisaawe kya Akibwa Stadium byebisaawe ebyo ebisatu. So kati Nambole abalabe ku bifaananyi ali mukubeera nga te addabirizibwa kubanga roof wa gulubaji jako tuno kwanga tufina roof na roofing mpya okusere koko kupya ku nguru athene waguru atera wansi ku surface njago kutegeza koko ntuwa wainzo kusigalanga ngawe wo nesa wichu na chigena kuwanga chigaziwa muko kumbi chigena kutuza wantwe mituwaru nga mkaga okusinza kunte kateka nga wili nebi dala binji sokati chiri unavailable techiri wo na hera wa singo mungi batu ndia nyonti singa faine nebade mchisawe chena ambole uboli ya wate ya andi nyumye nyo na damu sitting capacity abantu nga vyomu watu de arabi dadala burunji kuwanga fenafi chema nyinti obutebo obo wama gubula gila dadala burunji abantu nga batu de abajukila faine ya bili kumineta budungi samba timesa za area singo afaine ya soko kuteki watekwa mchisawe chena ambole afaine yukumpi ya leta abantu waba kuwata mituwaro etan we mirambilira bogeza kuku wangu utunulida. Na ye, eno faino wakati wa Gomba, nesa za area Chagwe, ere nzo kuingira mbia fayo, ngezi mkwezo finals, ezi chasi nzo kuwela ku abo wagiza abanji, na damu finals ezo. Ngabi tulaba ya bili kuminetan, biasoblo kuwela angati ya sambi buwa, kubanga limu abantu banji, chiga ambi wanti approximately, abantu wabaku wata mituwaru etanwe mirambi ya wakubanti atera, njago kutegeza kukonti tuwavu echu wandi kwa chitongo chitwa gaba ntuwa mika haba sodo pila angate wala vinevo utunu ya maso notunu ya chisawi ngabu chali notunu ya tickets zatu kukutundi wane zigwira wadala mutufu la vedanti haba ntuwa la bakapira hako ngabu kage na maso nukwira angate katambula agoe na auliriza yomu ntuwa ulijo radio budu so nako uruencha
1: manyinga wachoke de konti bambi guno mwaka kitukoze bubi nnyo nagala ku kisawe kyekya nambolo okubanga tekisobola ku kubera accessed kubanga wankuluku ku ebalirirwa mu wakati w'abantu kanana n'emitwalo ebiri kitegeeza nti bwabeera w'abatuli n'abayimiridde babeera abantu emitwalo ng'ebiri ndabanga abayinza okubeera entini okusinziira ku vibe ya Chagwe then ne Gomba
0: niye kata tepo tunuya kati kumitwale hivili anti chagwa wachi juu zaika
1: anti kati wali obuziu nti bambi chandi nyumye nyo bambi nga
0: wali wagazi
1: nga wali antu wanda wanda wade wagenda kweta ya haa idaba hawa kunumwa kakubago saze
0: bade kubanga natunuli ya basa abawagizi wa chagwa wali abali ya bugiriri mbutufu nga basa wulu kuata wangu kukoyo wakabu kani wajijuza kubanga chagwa ya genda ya tuke bugiriri ate ne mani nge chisawe chabu giriringe singa banna njini mwa amani nga kumpi ya bitunu nga chenda kulichikumi mpona wagizi batimye saza eri ya Chagwe so
1: chokati ne Gombe inate inabaitiri
0: kata wagendo kuvobu zibu wakubanti olumu kari nja ulowebera nti wangkuru kukuono abantu waba imili debu imilis live alone ba VIPs ba VIPs ndo zango jeko wanabagenya wakuru wibatula then noja kutenti zivati loku teka wano mabali ila gaba genya haba kuru na hikati ukweto ulole no yunayuna wasigade abantu ntubai imili yewe imilizi wakubanti ya tebo banga tuwa imili de kumpi kala limu akafumfu funfu uboli yao mtu asobolo kuimilida na haba kuwala bila walunji good thing isn't akafumfu funfu wako kaba yamba kubulio moku imilida aliku mpi na akatimba then nali ebali ebali baliko wakatimba ni ingira ndabanga wankuru kuku omutono goge mazima nange mukulabo kwange walono nabamu ababadde balina proposal nti finally bajikwate bajitwale hoima
1: bagala finally bajifulumye mboga
0: ara nechia abambaga babajiteke na chivubo na ye tukirize na chivubo tasobola tasobola sijaga manti sawe chibi na hacha inabiji biyabula moku teki kama chizingezo sawe chechen na chivubo kwange chisoka anti na chivubo taswa kwa accommodating ateva ntuba genda kubira yuku game way kwa gale kugani na chivubo nge chisawe chinzo kubire chizibu dene choku bili nti na chivubo yu na chivubo ya bantu tibeta haya kwangu laba nambole chaina nti nambolo ingira nga tunda gende eri kuyingira mu kisaye kulinya eno sigala weta yabo lye byokuli yabo kulachi na henda chivubo taina o space eyo bantu wayo bagenda kweta ayiza akola byabwe daluli yabwe si dalu ne fujjo kali fujjo lye libagenda kupera nga te bakola bambi basajja batu abakazi batu no kunyumisa finally kubanga abajukira 2028 budunge samba chagwe omupiro gugwali enamboli wagenda okulabanga ekubo chagwe mweita besibye ebisenso manyanga endagala zindi zakala bazita
1: ebisanja
0: ebisanja kati nabonga balina obujjajjajja bwabwe nababudu nabonga balina obujjajjajja bwabwe batadde okugamba ebimukole ebinyumisa emipiira gino nga bwe giri nti abantu bagirina kokko buvunaanyizibwa muli mutima munda naye nambo nakivubo waali wafunda weetaaya bulungi parking olumu ebula n'abantu bababbirawo olitabangisayo wekiri so fine eno bambi kyennumyeko nti tegenda kubeera wagazi bulungi abantu bagenda kwetaaya oba oliawo n'okugjayo n'okugjayo naddala ekinyusi echa final ezimu kwezo timu ezisinze okuba nabo wagize season yeno ya 2026 nga bwe limukubira ngate obanga bwe genda okubira ngate etambula Kalibala Ambrose abadambuza nti 2024 nedda sebo Kalibala Ambrose daye wetegereze bulungi 2015 2015 zagenda okubira sawa sap ngono nya osimbo kulaba nti oyingira mutsawe kyennambole nga tolabawo era 2015 twavye masaka eno netuka ennambole na yenga kanjite mukufurukinga twafurukinga nga tuline bayimbisibwa abo nebani ekisawe nga kiyuguma nokuyuguma so 2025 ovo olimbi baba ovo olimbi naye dayo tunulire 2024 rather 2014 mu finals ezo naye singa kubanga sinayo tugenda kupimira nzo mukubakiriza nti singa final nebadde mukisawe kyennambole ate yandibadde mu abantu bangi kubanga nchi wanti team yesaza area chagwe sobola okuleeta abantu abakwata mitwalo ebiri oba ebiri ekitundu kati gomba yo nga gomba na Yesu bulo kuleta abantu abakwata mutwaro timu yesa za eliya gomba n'obwagizi bwayo then ogatteko ne bawere wishes abalala basigadde bali nawo abalire nti basobola okuleta yo kale enkumi nga tano abagenzi okulaba fine yo bulabi so olabira ddala nti mbutuufu fine yandibadde ereeta abantu abangi ennyo okuzaama okulaba nti bagirabya naye katulinde tulabe so lunaku olw'enkya wali ebulange mengo tugenda okubanga ate tutegera byonna ebigenda okubira nga tebitambula tickets zigenda kubanga zifuluma ddi fine egenda kusigala nga ennaku z'omwezi asatu mu lumu then ekisaawe na byonna ebigenda okubira nga tebikwatagana ku fine eyo ey'amasaza ga Buganda nga bwegenda okubira nga etambula era ffe wetuli gwe kiri kimu kyokka kyakuba nti weekuumidde ku radio Buddu radio ey'omuntu abulijjo ensonga zonna ojja kubira nga ate ozitegerera ddala bulungi tugenda kubanga tuwummulamu uko then wetuva mukuwummulamu uko ensonga za Buganda Regional League nazo zirabika nga ziguddwawo oba zigenda kugulwawo bannaffe Masaka City bagenda kubira nga tebayingira enkambi okutandika okubira nga tebeeteekateeka okubanga jjukira nti baluwa nsomutendeseyo gwe bayita Steven Boogere yabadde kusaza erya Bugerere ate ttiimu n'agituusa kumpi mu semifinals egenda kusamba jituita classification match mu mpakezi ez'amasaza ga Buganda ate ng'oba oliawo kimu ku ebyo bigendererwa lwaki yagenda bamuwa games nnya nga basuubira nti games ezo ennya oba olio zijja bayambako eitha obutakula bubi nnyo naye ate ne bakulira ddala bulungi soka tudde ate n'ensonga ezitwongere okubira nga tuzitaganjula mpolampola
2: Tusindo kuma tubwa tukidansi yona Eno ye Radio Buddu Radio yomtu wa ulijo Echo mwaka guno masavu Enteka teka ulichimu magida Tugina kuchakala kunyumilu wa paka kesho Hatine machiama nivu na mguanga Begase wa mustapu neba kona mwemu Ntinga 13 December Tugina mulasto nikadense chijabwe mimasaka Muchibitu cha Radio Buddu kumia kabili mweta na
3: Tugenzo kunja mchibitu cho mwaka gune chigendo kwira na kuzomwezi nga 13 mwezo gwe 12 ku Laston Garden ze chijabwe mi masaka anga chino cha kategekebwa kumale miaka 18 eranga chomrundi guno cha mrundi gwa 19 chitegeza jemiaka kumina muenda kwe jemiaka habili mweta na jijaguzibuwa mwaka guno erango kuingia kwa kwa buwerere awabula atewe mkulenge zako saidieri abasteji sound na matala bewe na nkulo kotubaga mbechomulu ndiguno abage na kuwe nangabachukula bulunjo singe bibitu vyo nevi za viverao atena vona atemye mune abemele bebagu ina baku ya mulunjo kusanga abachipsi abachipsi niwawele zaka abachapati chapati baku ya mulunjo kusanga abenkoko abenkoko niwawele zaka abemisto mpila nebagubako wanena bani ya kalenge de baku ya mulunjo kusanga ba ice cream niwawele zaka abajuice abajuice niwawele zaka abasaka si abebio kunyo mpila beba ina mkowano na yebo batangala utanga ziteba ulabia na wala jonate
4: Chipitu cha radio kubwa 25 Yoga
5: Aba Kazire Health Products bongedwa kulongosa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu biyo kunywera no kuongera ku immunity yo bongede mu nebili ungwe byenjabulo muri Prunus Africana Intercessor Sour Soup ekitaferi era ngabiyamba kuziza endwadde nga kokoro ne sukari ngabigendereddwa mu kuyamba kuwagira obulamu burungi no kunyweza obusobozi bw'omubiri okwe kuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ku shillings enkumi biri zoka okuva ku duka na hoba mu supermarket kuliranye kuba simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduwa bula mwoburungi
6: chine china kuchanja uro kuva mu Star Times Star Times ekulete devi sanyusa ibi enja uro mu weekend yene ya independence tosubwe mpakaza independence rale ezikendo kubanga zira gibu abu terevu ku Star Times nyuka prime atoro kuromu kaganga kumi nyo miru wabu ziki nganti abana abeka bandi bakuwereza kwa sakaro kasita ne Grace Nachimera ngabo nabayimba bu terevu ku final za Miss Uganda ezikendo kura gibu abu terevu ku Star Times makura chika okutandika kusa kuminabiria zoro eguro katuno tosu wemi sanyusebi taroza evigendo kuwa ku State Times mbika sera kanaka independence sasuni na State Times decoder yo onyo mirio lijakuzo vya independence nevitali edabidua
7: abazade wa muna abalabidida abana echirwade cholu kusense chivalu seo mbitundu vye guange visi ngo bunji noru echo ministre yebi obulamu itade woka wefube woku geme sabane nduwa dezino olukusense sako nerubera okuna atandi kangarumu okutusa anga tano mwezo ogwe kumi kumibiri abidi mumu kaga okwete olole bitundu vye guanga liona nduwa dezino olukusense nerubera zaabulabe nyo kubanga zile etero omwana okufuna obuzibu mukusa okuziba amaaso sako na amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana twala

So njagala kubera nga mbategeza konti ya katamula kafe kabadde ko vaya suti zinadine Macedonia gumu nyaruenda kabadde ko vaya wayukomi wanderers ne club ya Bristol Rovers gumu tano lukaga kabadde ko vaya Steven ne generic Chester City gumu kasavu bibiri kwabadde ko vaya Cloud Town ne Bromley gumu tano bisatu kwabadde ko vaya Croatia ne Gwangira Spain gumu nyabina nabaga manti akatambula kano solo kazanyisanga bobo ya gadde Osolo gamanti nza awabadde over 2.5 kanti 1.5 Osolo gamanti nze nedda kansibe mipira etanu kwena kansibe mipira enena so demerio nole nsongeyo akatambula kafe njagala kupenda nga mategeza konchi Wekari akala kagenda kupenda wencheka mugazikano kabula kesa tubadnangi abana bali awo abakasha utubakoze dabaji yoko kasente abalala engalozi basiyo abakauza same story katika kali kademu odiana anamutano odiana mutano kaleta anamutano kumutwalo kaleta chenda kumitwali ebiri twakatambula ke tano yona jaba deja gulo tubula kesa tujancha wange tunagamba sokati encha ordinary rim ordinary rim

trust all these. 0 7 0 wenda. Inkaga mumu sampo. Sati mutani. Shenda mwenye. Mwabafu nya akatambula. Akatambula kakabula kwa mpira ja fejo. Mwema nchia ichoka kwa lide kula kimpira. Satu gwana amanya. Woje yoko jayo. Wogu mikirizu. Ejo satu jancha. Ejate munaye. Tunakola ki. Ogusoka uka bili kitundu. Idato manya munange chanyizo kujana mwolido waliege. Mteka teka ya fewa ni yekiro. Nga pitoe kubide senti. Adepo tupa tunatupa tuziza musangoji. Ogusoka uka bili kitundu. Tujie tutine tino oguda kwa sawa nya. Yenga jitambu debulungi. Ogusemba yoga sawa tamu na ekitundu ncha. Wange. Gumu. 0 7 0 mwenda. Inkaga mumu sampo. Sati mutano. Shenda mwenye. Zero 7 0 9 67 35 94. Trust orders. Betting eche chijamu nsa. Betting eche chijamu nsa. Tuchogira nyono banna. Kano kawa kasanyo simu limo. Tubeti ngile dali chachija monsawo ya fe. Kazanyo kano kanyume Seru Uganda. Tandaba kweza miaka bidimu etano tokirisi wakupeda ngo betinga. Ana wo betinga. Betinga na wigendereza. Kati mwabatafu na katambula nga simanya mulinda ja kila buzamu. Kamugine nga mufu enako. Mweka sitana akarikoi chichu. Rijeza mwena zoka kaa kumie ula. Kwa hati rije kwa ngira mungereza na kuzino. Ujigenda chitini. Na heri yao ya tete kerekeka. Ira katambula kafe. Iriko chitini. Sijabari imba. Goro tezinyua. Rijine ya tusobede. Inganga ya itari. Nekari. Trust audience, incha ordinary audi kumine mtu bagambe VIP na kubiri SMB. Ze wangula wanguzi VIP. Yaman. So, single rim audi 2.2. Ordinary audi 10. Then you're catching up.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa uli job.